0: officers. You know, because lima la wahne soldari 99.9% of them den gomne sun takes yentere dara du len jot. Dafa include officers. Nga xamne dem nañ military academy ñu jangal len tactics xamne li so deme in a battlefield li nga wara def la nga wara def way nga dugg ci ala di sukkandiku ci galaj nga gis suxa bu ndaw dila jaay dir baga because mo la uppe galaj motam man duma dan stand soldat yi nga xamne dañu ñu dila man sa man bal duma dugga. I used to hate those soldiers. You know, man, I remember so motam dama len dan tease a lot biñ nekké mile to dama dan togn soldat yi nga xamne officers, senior officers yo xamne, you know, like they are supposed to be sophisticated. All right, for instance, gom nga ne dinosaur amon nga
1: dinosaur da gom na ne amon.
0: Yes,
1: ah, history won na ñu ne amon na le.
0: Wow, anthropologists li scientists yep established ne 60 million years ago lañ extinct because dafa amon bena nakala turati asteroid bu dal Mexico cover the whole earth for years amuñ sunlight and turn into an ice age ponkal yu yeb de xam nga de kañ 19 naka 1856 lañ do di len gis ci souf sine yi amon nañ ci aduna si just like 1842 ci lañ xamne Neanderthals amon nañ ci dekk aduna si danay Neanderthals dañ melon ni ñun nek nañ fi fofu 400,000 years 40,000 years lañ extinct ñom ñep way sen ñu ngi len gis sen yah yi legi ñu ngi ci aduna si. So dañ dan dem mile tour rek ma tok amona ben officer bu grawon so preach Islam dama ko rewal ni ko wa mané noas ak fa lañ dugalon dinosaur yi. So he would be like,
1: good question,
0: he would be like dinosaur amut ma bari ko fa bindu ko ci alcorane bi officer say helat di Neanderthal amut. So you know, like, free yourself of all mystics. Nga nek nit xamne you don't need pour ñu xuxatal la affaire yalla pour nga nek nit ku bax pour nga xam lu bax ngay ko def ay fu jup ngay fa jubale sa bop way nga gis ku taaj alquran jangal la ko suba be ngon mo la fi da xatapale mo la fi gina wax ni ñaaw mo la o nga gis kuy dem sol sutam dem ca cioj ba suba next time mu ñow wéxala be paré du ci xalaat sana ki wéxana ko nga trust ko nga def nga am friend ca cioj ba nga ñow mu jëm la wéxa. So faso gi nit ñoo ñu wara genn ci ñun amna nit ñu baax ñoo xamne lum tanga lum miti pita duñ jema ne dañ la saboter o dañoo jadda yoon pour jël advantage over you. In fact ma close ko story bima bima la doon wax nono bima ci book bima ki doon wax naka ci suma note si bima Serif Gomez doon wax affaire yi Chinese bima la doon wax nono lolou yep counseling story la len doon jox ci prison bi because biñ demé jaxlé nañ and so dama togaat ma xelat story bi mané ah now remember na the full story.
1: Okay,
0: mané dekk Chinese la won bo xamné nit ñi dañ am ben family bo xamné dañ ñaka be suñ leen rombé dañoo lay yërem nit ñi naka lañoo dundé té time bu nit ki ku nekk family bu nekk yaangi am fas su ngon joté nga dem bay am sa xaaliss mom nga use sa transportation way ñi am dara. So ñu né ben bes mu am yena insects you know attack fas yu wayli nek ci ala bi yeb dox ci dugg ci dekk bi 6 very strong fas dem step ci keur waji taxaw fa ku ñew pour jël len gaayel fin so ñep naan ko wetete yo sa aduna ne rafet na yo amulo won fas legi yalla indi la juroom beni fas yo kon sa ñaka jeena mu ne len dedet li indi fas fi xawmako li tax yalla indil ma fas dama ci tay deugala mun na am dañ ñew pour dimbalema waye xawma lu tax yalla indil mako

0: saay yu ma la gisee rek yaa ngi boot benn si sa doom yi. Sooy fóot yaa ngi téye, booy togga yaa ngi téye, booy dem marché sax ñu ngi la seen ak xale bi. Lu tax léegi-léegi doo jox sa jikar Seydou mu jàppale la? Gis nga sa wax bii, wax bu wér nga wax, te war nañoo taxaw nag gis na lu am la.
1: Ah kay keroog, maa ngi la romb fële ngay wax ak jamo.
0: Waa
1: ma dégg nga koo wax affaire yi positive playful parents. Waaye mënumaa xam lan la mii. Ma ne woon su ma la gisee ma lajte la.
0: Gis naa ne nag ku kumpa nga, waaye man daraa ma neex si kumpa, dafa am fu mu dee amee solo lool. Lii de li ma doon génnal sa sa jikar nekk fi parce que lii pour yéen ñaar yëpp la.
2: Ah
0: waa yaa ngi.
2: Yow de yàlla moo la indi. Sa waajaay ma doon di explainer. Comme yëfi xale yi xam nga naka. Waaye li ma si understand. Moo bariwut. Waaye waxoon naa ko ne ko nag dinañ jël time. Su ko defee ñu ñëw seet si la. Nga leeralal ñu.
0: Li ma ñëw waxtaan si ak yéen. Bëggoon naa nag nga dégloo ma xel te bañ maa dégloo xol. Waaw gis nga xale yi. Su gaay nekkul di nelaw. Nekkul di dem si kama bi. Gaay ñu ngee fo. Moo tax dafa am solo lool. Si ku gaay nekk. Muy wax ak ñoom. Because wax boobu noonu ak jëf boobu noonu moo leen a jàngal won leen ni gaay di màggee.
1: Gis nga keroog bu moo dem wax naa la bàyyi ma àndaa moom na ne déedéet bu ma dem lii dafa mel ni jotaay jigéen yi nga xamante ne dañoo toog di wax lu amul njëriñ. Su ma demoon ni ko noonu lii yëpp leerool nañu.
2: Man naka laay xamee ne kii ndaje bu mu doon dem bu am solo la wala bu amul solo.
0: Soo gisee lu tax ma doon waxtaan ak Jabu moom itam demutoon. Gis nga xale yii. Dafa am solo lool ñu di leen jàppale si seen màggaay muy yaay bi muy papa bi yéen ñaar yépp seen waru gal la parce que xale yi depuis bu gaay juddoo na ngeen bàyyi xel ne ñu ngee door di gis ñu ngee door di dégg moo tax dafa am solo lool ñu soxla leen si seen màggaay daf leen a dimbale jàppale leen ba peut être tax ñu am olute si seen bopp.
2: Ah dégg nga kii li moo wax lu am solo
1: la. Dégg la li moo wax. Am na solo pour ñun ñaar yi yëpp waaye ba tey añ ko may rek mu jekkale ñu dégga.
0: Sa doom lépp loo xam ne soxla na ko wala war na koo mun a jëfandikoo yéen mii waajur yi ngeen jox leen ko ndaxte daf leen a dimbali si seen màggaay dimbale leen si seen xel dimbale leen nu ñuy waxee ba pare.
2: Loolu amul solo.
3: Wax ma ban solo la.
2: Xanaa xamuloo ne xale ñun kilifa yi di ànd ak ñoom di kaf ak ñoom loolu dafa yokk seen xel ba pare loolu dafa tasa. Xale bi di gën a xalaat loo xam ne lu yaatu la te gën ci moom.
3: Su ñu la waxee dëgg rek man du ma daan faral di jël suma doom di ànd ak moom di dem ci kër yi jàmbur wala di dem ci banta baa wala di ànd ak moom di wër wax dëgg yàlla du man du moom. Moo tax bi nga ko defee tamit xaw na maa jaaxal.
4: Na la jaaxal moom jaaxal moom dana la jaaxal.
2: Sëñ bi nga xale yi ñoom ñooy kilifa yi elin. Te seen tey dafa war a baax. Ni moo baaxee mooy ñun kilifa yi ñu jël suñu matuwaay jël suñu jeego. Loo xam ne nii waruñ koo bàyyi jigéen ñi rek. Ni ñoo bàmbaanee lañ war di bàmbaanee das parce que li ñoo def yëpp dafa baax si seen ëllëg si wàllu yaatal seen xel si wàllu jox leen confidence.
3: Xoolal li may waxati rek yow daal kon su ma la déggee dafa mel ni gannaaw bi ma joxee sama dépense ba noppi dangi toppatoo sama njaboot li ma ci war a teg mooy di toog ci kër gi di leen bàmbaane ku pu malaam. Ah loolu nga bëgg a wax lan nga bëgg a wax leen loolu loolu moom tamit dama ko def loolu xalaatuma ko sax loolu moom loolu moom xalaatuma ko.
5: Am na benn gis dama toog di déglu rajo yu mel nii la doon wax. Dama bëgg nga bàyyi xel bu baax ci li la kii di wax.
4: Wax nañ la rek.
5: Dem na ci sax ba boo gisee sa doom di foyee yenn bagages yi. Téye ko ko jàndal di ko ko indil mu di ko foyee. Am solo la ci xale. Dina ko yokk xel ba pare tam daf koy sawarloo. Dafa baax sax ci magasin.
3: Foyeekaay yi nga xam ne dafa seer bay bëgg a dee.
2: Foyeekaay yi seer na naam. Waaye si kaw su fekkee ne yooyu nga bugg a jëndal. Ndaxte xale yi mun nañ leen a utal ay carton yoo xam ne. Mun nga see defar foyeekaay. Piis yi nga xam ne nii kenn soxlaatu ko. Mun nga koo jël raaba ko def ko ay foyeekaay. Dem na ba si ay buum yi nii sax.
5: Ci kii ak.
6: Xale bi nga yor saa yum defee li ko war mbaa mu déglu say kàddu war ngaa miinal xale yi ñuy laajte te it mën a tontu ay laaj na say kàddu ak jëfin sedd.
7: Son department ye ñoo mooy Janni Mekaro Tilisey 2026 pour que parendri kenn doota ak wal kono. Social Security and Housing Finance Corporation la management ba kala mutandiro ke la personnel bee la ko Mekaro la pension joro iba ke la juunale pour que maa koy alye parendiro ke alla banna salo. Naan la toaka kuma koy sadok wal kono ali kumandi 380-2276 wala 203-8867 wala alye WhatsApp message o kiye 520-2329 wala alse email o fanan kiye no info@sshfc.gm wala le tan na website oto www.sshfc.gm.
8: Social Security, Housing and Finance. We help you save for tomorrow.
9: Assalamu alaikum badi lumilalu ambal kontona kal fale duronko ala fire service awalem albadi male mo mariama suso to le botnalen gambia fire and rescue service kanalen njambi komi ko dron dalta ka kenyamen aramiso aramisa ka botala woro wulala katafo talansela am kanalen njang nin kacha min bedenni na do kula fanala yo kamala bifa na ngafel murun tanalen njang nin kacha a kumayarimba kom biduna kachabe denim fannamin wolbe kala RTA tin ko RTA wol mu road traffic accident a manturul kamin soton na silol kan bar janim biduna program ko dum ben tanyo fanam bulala fo moli atel mudumati.
10: Okay, abaraka baki jere jof Maria Elef Mariam Suso mbokk assalamu alaykum ak li ñu nuyu di len sante man la señ mbokk señ dom salafay joge fi le Gambia Fire and Rescue Services on the safety unit alhamis bu jorre lu ko dalé ci juroom ñaari waxtu ba jum ci juroom ñetti waxtu rek dañ day ñew fi West Coast amal len programme bo xamantene programme bu am important programme bu bo xamantene ci walé ligéyam fire service ndax ñuñ ko mindu ko défé fi rek ci radio yi ndax alhamis bu jorre lu ko dalé juroom ñaari waxtu ci ngone ba jum ci juroom ñetti waxtu rek dañ day ñew fi amal len programme programme bo xamantene programme bu am important ndax émuñ rek ci radio yi dañ day dem ci school yi dañ day dem tamit ci banta baye di dajalé nit ñi school yi mi dañ fa dé dem dajalé student ni di lañu sensibiliser ko kon sa ñu ko min du ko défé rek ndax ñu bëri dañ fogné fire service fayam safara rek nek seen liggéey té fayam safara rek neku seen liggéey ndax fayam safara ci mosi upp doolé way ci ñëwé en temps of rescue site bi taminn am neen ci taxaway tay na suñ topic of discussion bi tay RTA la tay suma waxé na RTA rek mo nek kon sa route traffic accident ndax ci mo ci wéram bi lañ nek té nek lo xamantene ñu ngey jublu ci tebeski bi kon sa time talibi num dé tayté ak bir marché bi ak nit ñi ak moto yi xamna né bala ñu dem fo rek ma nuyu suma chief fire officer bi opti di jinoman di nuyu poura señ boss ñom tamé opti di jinoman di nuyu suñ libi suñ coordinateur bi di suñ papa di suñ baye ma koy nuyu mom tamé duko santa so bala may dem la xaruma baye elef mariam suso afta mu lifin ramu ñu translator len ko ci olof inshallah
9: abaraka baake sala lako makamul ñiñata ay la kuta han ka bi dron ka badimul hakil bulandi dron ko bi naka ciabe denim fanname na wala mu RTE nin ko RTE atele mu road traffic accident anka mantorol min ka soto na silol kan ñiñata mu tola fanaji bi niaje bi nga ñi topic ko kere kere bu ñaka ka cia radio to bi nga jelo ko min ko to mando bara sekenu bayri to ñalen accident ataka soto no le watu bi la bari nga jelo ko ñing watu ñi muy watale te mi yalon ko be ñati len kala sententing fintilal ka sia trafico bizire mulbe dunne be fintila katum be ñati len kam banna salumin wa kamala nga je ko apoku mayala baake pro sa fintina ñan ni jama mul ye kacha ni drefu le kacha ka ñoku no to diya dron e baaje la mantoro sa talano ñamen na silol ka ben ni nata jibe sala ko mi ya fo ñamen dron ndol la do ko be den ni na la ka jiko kan ñol ni soto fengol tanka bari wato wati nga ñum fo radioel to abuga fireman killing content ka jiko yeku man emergency la ni ajen ka buga fireman killing content to ñale na do ko len du nga koy tam mala seniata ma bari man ka jelo ko mantoro len ndum abukan content pour kata kata ake pour ka mantoro mabe wa kamala wala ya sabu wato watin ka finti radio to ka diam mole baaje le mantoro sa talano nyamento yo nim boto to dorong fulan ñoom ba lefle da même fula sala ni nata RTE ila fanaji bi ni ko RTE to mando bata ka jamal jakal fo fa service man ka e role soto RTE to bari nga ina fo mole ko ha fana nga important role soto le nin anata RTE ila fanala bari jamal biji wato dol biji nin en accident soto ta ibuka mol mi mo fulal mel ka tajeti buka fire service kuma ni kanu jamal bi jetu mando batela faham ru mom futa nyinto ko fire service fananka accident gol mabile wala hasabu kala fika nyin topiko kacha jamal to radio to sajam mol sa kalamuta bayri njigita ko nin mol la faham ru futa ta jeto do rong accident to mando bata sekenu modul ni accident kita mantoro do kala mol kan atakila bayri ni ajan ko mantoro do kala mol kan atakila sala wato dul biji nin accident kita mo fulal mel ka ta démarre la fulol milka futa pour ka démarre di victime wala wato dol bije kala banka mantoro la fe kanne ndum wosata ra o mankitu la intentionote itol hamu munyinati kaje ko ke idima bar wodi maro ko no je kala banka mantoro ka fuy kan nin ko kala banka mantoro ka fuy kan bayri wato dol bije kaje ni accident keta aseke no ite lefta pour ka momim ma ko ite mo fulol mim futa re jo mari ba trap ring jitole aseke na single ba coloring ne wala balo mo to la parsul ab balo do ba nakirin diro so ning a joro ngam antarete bulo ko ni ko ba mari sabala pour ka findine parce que no accident ngi fon la mantoro mam fuda damento ni te a sabadro isa futandino wodo wo kamala wala ya sabo mbele filen ni na wato wato ning accident keda ite mo fulo min futa te de mar fulo min isa dino wo mari la wala mo nyenti ko ka fire service ko wadni ni na ta fire service la nombal jibi station o station a fan sun number so tol bari ise 118 atle mun number te min ya lon ko ni ya kuma ndi wato wati isuti ata station o min wala bi dan ko ni ba jeli ba tariya e ba futano la je tariya nyamal bari sa nin ko min afa nyamal don nin ite lafta ka di maro di wata ra jorongo te bulu ko ne bi amari batandi lal bar ni na ta fire service la fanna jibi a jorongo le ben bulul ko ne mil be ko kotane spreadal nin am futata sin nyinto am wolen dinkira nyinto silambe situation o ngine jibi al hal woni abe e moto nyimbi al hal nyaadi lato bayri to man do ba tane accident kera wado kaje motol ka yela male wado bi jasa bitindi wada sallare nga karo kam so ning futato o al hal sifato silanto le ba jibi la bayri nyimmu kulete mi yalon ko yen karandala la nga karanna koytama ning futata sutwe al hal sifato silanto le ba jibi la nyim moto fa jartale nga kuntu bang ning atara a jartale pour ay kuntu sad la do kuntu kaje ko milbe laren jingi fintindi kuke e baaji la mantoro min be kanga kana tambi wala nin dum fana nga manjer pour ka kundu sa nin ka trainte a jar an comme nienta yelelal sa spreadata do nga moto ni yele baye len sa victime ul fintini no ita baye le se tariatu fintini no leptanu ta nyame
10: okay suso baraka baake elef suso ina mudi am ko maya tabake la mbokay batay rek ñu ci waxtaan bi so gisee tay ñu indi da topic bobu non RTA dafa nek lo xamantene amna solo torop ndax ci wéram lañ nek te nek na lo xamantene ifin suñ nekut ci wéram bi sax ndax daf dé xew ci talib tate dafa nek lo xamantene nek na lo xamantene dañ foné fire service amuñ ci loxo ta fire service am nañ ci loxo ndam mostly accident su xewé ci yoon bi ni ba la ñu dé au fire service daf dé nek problème légué les police ñoo dé ñëk lifin fofu non waye police am nañ ci taxaway ta fay service tamit am nañ ci taxaway bo xamantene seen loxo ñu ci mel fokk naané ñu war nañ ko xam ndax nek na lo xamantene ñun amenen bagage ta bagage yo xamantene even su fekké ne kon sañ ko Mariam Souso waxé rek su fekké na ñu ko amé ta amenen ko xamnañ liggéey bi ta jang nañ ko tamit ta nek na lo xamantene nekul na dañ ko jangantu dañ ko jang bam sennu motax su accident amé ci yoon bi rek luñ dé bëgg ñu call fire service luñ gëna gaawé ndax légué lég dañ dé gis nit ñi sa ño fa dé ñëkk amna ño xamantene dañ dé dem dimbalé waye dimbalé bobu nonu yo dañ dé yok borom loraangé ndax légué lég yo do ko mëna génné fo wala xamulo naka nga ko mëna génné waye su fekké ni immédiatly accident amna rek ñu call fire service rek nga gis di neen la ñëw dimbalé suñu gëna gaawé ndax amné bagage yi ta amné xam xam bi ta amné xel bi amné technique bi tamit ndax immédiatly su fekké ég légué lég ya dé dem ci accident yo xamantene dang day gis moto bi sama self nga gis mu doppa wala nga gis moto bi deme ben bor ba nga xamantene nit dina trap ci bir nga gis ñene yenen nit ñi suñ deme fofu instead of ñu xaar fay sa bi duñ ko dé def dañ dé jël dat victime bobu non diko drag wala duko jema xatcha fofu non te lool nek lo xamantene da ngay yokku gañ da ngay yokk gañu bi fofu non wala nga indir ko metit bo xamantene yo ci sa bop sa te fekk yaang koy dimbalé neku ne lo xamantene dang koy gañ waye dang ko nek di dimbalé waye amulo li bi amulo bagage bi amulo liggéey ndax kon sa ñuko suuso waxe amneen jaag yo xamantene ñu ko amé amneen stress ba yo xamantene tamit man ngay ibbi moto bi wala légué lég ya dé gis accident bo xamantene sa nga gis bar bi ak moto bi ci bopam seusi deñu waji lol nek lo xamantene su fekke ne nga ne da nga xatcha koku non ci moto bi te ibi wu lo li bi ndax ñun immédiatly suñu égué dañ dé gis situation dañ dé xol situation bi ñëkk ñu seen naka la ñoo mëna génné dat victime bobu nonu nek ci bir moto bi naka lañ ko mëna génné ci bir moto bi nga gis suñu égué su fekke ne jarna ñu jaag moto bi dañ ko jaag su fekke jarna ñu indi suñ bagage yi ñu dagga buntu moto bi wala i dañu dagga bar bi yoy yeb su fekke jarna ko ñun fire service di neen def lolu non ndax am nañ bagage bi am nañ xam xam bi ta jang nañ ko tamit nekul lo xamantene luñ jangantu la dañ ko jang ba xam ko so motax fire service am nañ loxo su lolu non ñu bari nak dañ fogné fire service amul loxo su lolu non ndax légué lég pour ñu ko fire service daf dé nek problème ndax bala ñu fay égga dañ dé gis police lañ fa dé fekk force waye nit ñi tamit dañ leen dé fa dé fekk motax ñu leen dé ñaan képp ku ci nekk mu amé ndombo fire service nga gis that kind of problem yoy su xewé ci talibi rek ñu mëna call fire service nu mëna su nu gëna gaawé ñu man lañuy lifi ndax suñ ndombo bi neex né mo xam so gisé ñuy joxé dat 118 bobu nonu nga gis ku nekk fokk na né sa xalé bo xamantene ci no ci school xalé sa mën na mo kram ndombo bobu no ñetti ndomba rek la 118 foko call station bu la gëna jégé dina la ñew oy su lu num gëna gaawé so ñewé ci accident side bi moto ñu neulé fire service amnañ ci loxo ndax su nit traversé moto bi dinañ ko mëna génné su moto bi wengalo tamit amnen bagage yo xamantene man nañu ekati moto bi ba nga xamantene taxawna ifin mu dugg ci parsa dinañ ko meuna genné so mota accident su xewé rek su num gëna gaawé neen ñëkk o fire service ñu ñoo def ci seen liggéey def ci seen taxaway ndax jangane ko amnañ xam xam bi ta ci time am lañ tollu képp ku ci nekk xamné né légui ñu ngey jublu ci tebeski bi ta trafic bi dékk na lo xamantene daf dé tay so démé ci biir marché bi ndax so démé ifin serakunda hit area bobu noon lu ko dalé ci garas bi ba dem ci guuy bi ba genné né la dem bori manyalifin yoyu yop ci marché bi la té nit ñi jenn public bi dañ fa dé nek nit ñi dañ fa dé bori bo xam té plus taxi dañ fa dé awé dis bajkay ni seyku moto seyku li yop fa dé jaaré té nek lo xamantene dafa tay ndax légui nit ñangi commencé di genné seen bagage di jaay fokk na né ñun su suñ bop sa gis nenko bu ñew yaangi gis yoon bi num xaté nit ñangi romba moto yaangi romba moto baye ñu yéram boy school li tamit ñu ngi romba té nek lo xamantene baye xel deugal moto tay so gisé ñu indi topic bi tay ñu sop ñu soti lancité xalaat ñu li ci suñu xalaat ku ci nekk so génné ngay baye xel nda nit ki so génné mom yow sa li rek sa business la nga sourale ak yow lo bëgg dem jënd lool nga sourale waye ku ci nekk da ngay sourale tamit di baye xel ndax moto yu mom ñu ngi daw te nit ñangé rombo suso fokk na né lool general public war nañu xam lool ak ño xamantene tamit ñu ngi déglu suñu programme bi war nañu am jangat ci loolu noon
9: abaraka bake sala afan kabi do ron janimbe du net programme ko no ko tanke ba la fila ka konton duro wara ma dina ci fire officer la ka boite lo kata fudi last gignon man ba mobi konton na ba pura fanan konton na be tentu lambe jela amila lodula la na do ko ni na fanala ni mboto to ron ko min ko ron afa nyamen do han kabi do ba mul hakili bulandi la ni min be la moy rola sayne bin ka tiabe denim fanami na wol mu arti eti ni ko arti ya tele mu man to rolti kam min soton na si lol ka wol mu traffic accident silan ni mboto to dron salam be la fek da mem ma wol mu kool ki min ke sababoti ka jeku ni arti el ka soton na si lol kam yo fulo fulo on bale fela fulo da men to wol mu nying over speeding ni over speeding atamo kulete miya nonku ni nata jibi wala fo mu dombo wan daliloti miya tane bi mbala fi la kany topico kacha jama moli comme nga fo ñam kacha kum fuloto m felenti mbe ñati len kan salola drive bi ba corontoring cliano bi ba corontoring bari watu dol fon bi de sala e kataram to ko nal drive ka fo passenger sul fon la ka fo drive etaria watu dol bi dum fanam je drive fon la katar corontoring ka je ko mbati nga tar ya sa je nga tangay tripo ke fon sa murun ko de nga ta tripo do fananta yo kamala wo kono mimbina kelete mari bu ka fello to bayri nite bu overspeed kam ning fen cross te nyaka don sala ni so den break ta do rong amanturo ka waral bayri tuma ndo bata wala ka sa bu moto ka yelama bayri ning ite bo borika ni speed la mi yalon ko kuma nga fa nyame nim fen cross te nyato ima baro mutano do rong ima a control no do moto ba yelama lan so a felente manturo nat ndum fo commercial vehicle lem fo private lem ba ning o sifa ka te don sala fo ite kelne bi je feni mulle bi ja felnes le defo ni yudunta mantoro ko do kamale be driveful danila fengu fe yalon ko driveful moyti be manola kan be drive kan e mari sakata bake over speeding yabula because kula mi yalon ko amanya na keke bari ni nata ngin traffic traffic sensul and traffic rules ne ha jibe luwa lebe la rinje no traffic sensul fana silo sila sala ni ha jibe ay so speed limit la lam ite silo sila mamano kan ayangita ay o silo ayangita ndite drive wala ko ite ngenta ka boring speed nangamol c'est obviously nita tambita wala wrong aseke no memba rules all follow kan ibita takila mari lan bari wo mari ma rules all amang loi tinya for example ni misal fe maximum 50 la diya lo bor kan 50 le tata bor more than 50 aseke no na be bala banata takila lan so nyimbe mu kulata mi yalon ko be drive wala danila isa kata bake ye overspeeding bula am soko saintenti mbeni watu min ko bamba watu min walinkan bayre salo felenta binakam fintilal kasiya molbe fintile bitela hajulla am nin ite marifa na mbobori ko wo speed nyongol silokan asaki no do satara lori manokan alafta mano cross la nyaye te je binakan na kuma ko bomba ngan tare ajani nyimbe na baro satare te fana mbobori kan speed minna wo sembo warta tamitan obviously na mari ba mari malal o do kamala mbe dreful danela mul sakata bake momo ni be silokan ye atraye rule sol am bunya akana ke comme ko bari am driver do bije sala ni yaaje traffic rule sol bunya do nya police sol nsa kata ba ke mbinge ke mfansum police sol di mobi atraye traffic rule sol bunya njikira ko tumando ba ni mobi traffic rule sol fulu dron accident wa talala na silokan
10: Okay, Suso, jere jof Mariam Suso wax bi amna solo torom bokay ba tay rek ñun ci programme bi nek lo xamantene ñun lay ñu ñew wax lañ lan mo dé sababu accident ci yoon bi ndom ba won kon sanu ko Mariam Suso waxe rek overspeed def dé li fin li def dé meek accident ci yoon bi ndax légui ci time am lañ tollu ta ñu ngey ñew djublu ci time ndax suma ne ñu ngey ñew djublu ci time ndax ñu bari ñu ngi ni ci tebeski ci wéri tebeski lañ nek ta ñu ngey ñew djublu ci tebeski ñi ñaa am soxla dem ci marché bi dem fi genn fi ak amna ño xamantene driver yu bari tamit so gisee tay ñu indi li ñu am ak driver yi waxtaan driver yu bari tamit ñu deglu suñu wax bi ndax dafa nek lo xamantene driver yi dañ dey yakamti sakantuma ci time mom lañ tollu ndax dañ dey gis ñu ne harama daw gaaw mo wacce suma trip bi mo ñoo amaat wen trip ndax suñu gisee ñi ñangi bari ci yoon bi rek ci Johnson ci tali rek ñom duñ dey baye xel ñom dañoo yakamti ñu egga ida costrol ñu egga costrol bala ñu wax li fi rek ñu demati westville nek lo xamantene nekul lu jaadu nañi baye xel torop di follow rules and regulation yuñ de lifin ci tali bi na tali bi dafa am sign rules lo xamantene so dawe ba ci kanam daf de dina la wonal sign bo xamantene fi nga wara amé overspeed wala fi nga wala wañé sa tank lool amna ci solo torop waye man dama de gis né sometimes comme ça Mariam num ko waxé rek ku ci nek driver bu nek won ngay nek sa police bop buul dé xaar ba nga gis police ci yoon bi rek nga soga top loi bi wala nga top soga top rules ci dedit xamal né bakkan nga eb su moto bi xamal né tamen ay dom armé yow ci sa bop sa min sa man nga ci ñak sa bakkan ndax moto dafa nek lo xamantene buul fogg né passager yu nek ci biir moto bi rek ñoy man na ci man ci dede yo ci sa bop sa man nga ci fi yow driver nek lo xamantene amna ci solo torop suñ tolo ci digg bobu nonu dang de gis legeli su fekkene ya nga daw over 50 living ni yow ya nga lifi nit mu ngey cross wala dara mu ngey cross ci talibi rek so ne da nga fan nga ba wala da ngay wañi sa tank du meuna nek du ko speed bo nek di daw is too moy dafa beuri torop so motax war na ñoo baye xel torop suñ nekké ci traffic bi nañuy wañi suñ tank di daw limit bo xamantene ñu su tum ndax olof daf de wax ne yoni jamm sori wut ni ku ci nek so genné sa kër ya ngey lifi nek mek so nga egga fo jom nga delu wa sa kër safely waye sometimes dañ dey gis passage sa dañ dey cause lolu non ñam ci sem bop dañ dey wax ne driver gawal leena su fekkone tel ngey genné sa kër nu konté lolu yeb dula ci fekka so yow mi drive bula passenger yi condition wala ñu nek di la livi ba nga yok so loxo dedet bur ko def dawal no xamantene safely ba nga egg fo jom waye bul passenger nek di wax ne kon sa daw driver dawal gaaw dama livi dama def ni dedet bul deglu lool yo setal lo meuna daw nga daw lolu nonu te yoon bi dafa nek ku ci nek gis na gambia traffic li bi yoon bi nu mel yoon bi dafa xat nit ñangé romba moto yangé romba dafa nek lo xamantene dafa xat bo xamantene yeneen daw yi xaju ci tali bi sakantuma highway yu nek su yoon bi ni luko dalé ay depuis tabokoto ba jom ba westville highway yoy di lifin yangé gis so rombé tabokoto yangé am fi nakala market bi ni yangé am latikunda market nga romba latikunda market yangé am talindi nga romba talindi market yangé am chosis town ci yoon bobu non ba jumbo babul fati lolou dafa nek crossing place yo xamanteni nit ñi dañ dé romba di dem ko ñew di li crossanteni so moto driver yu nek bu yu bari war nañu baye xel ci sen overspeed ndax traffic bi dafa am rules and regulation ndax ku ci xam yoy rek do son waye amna ñu bari duñ dé topal lolou non sometimes signs road yu dé nek ci talibi tamit duñ dé follow yoy non man xawma dendu janga wala lifin amna driver yo xamantene sometimes dawal moto rek lañ xam duñ dé xam lifin ñom nañ daw rek égo fu ñum so ñun ñom duñ dé baye xel yoy non trafic bi luñ fa bind ak luñ fa ñaka bind wala ni la wara dawé wala ni la wara dawé de yenen driver yu duggal mostly this boys yi ni radical boys yi ñom suñ amé moto mom duñ dé xam nuñ dé def amna né nak ñu bëri suñ ma déglo di néen fone dama lay nekk di togn waye boys yi ñom ño gëna am roughly driver yo xam roughly driving way yo xamantene sometimes suñ awé ci tali bi dang dé fone dédit ifin moto bi su la rombé sa ngalaw bi sa bëggu la daané lool nekkana lo xamantene sifu nañ ci baye xel torop yo di jamm sori wut so génné sa kër da nga bëgg pour nga égar fa jamm so mota ñuy baye xel torop ci tali bi ñu dem ci jamm ñu ñëf ci jamm mota driver yu bari war nañu baye xel lool so gisé tay ñu indi waxtaan bi nak ñu waxtaan ko yeen ci waxtom lañ tolu ta ci wéram lañ nekk nañ baye xel tuuti so xamna né harama baye maryam suso mu wax ci
9: Abaraka Sala, nimbato otodorom, ba dame mal wolum sala under the influence of alcohol, near high gibe sira mafi ufanan kita kuti me ya lonku watu dulbi jaka contribute back accident wala sokotin na silulkam. Bayri sira mafi wate mufenete me ya lonku amanturo warta bakel. Nina ta gibi soko sententin sala mbe yamfu dani la bari bari driver di no les yata ndu ni tan ni sira ma fi wajibe to nyaala ma fa ki bal bu kama de bari jamal bi jeng ka su ten di to lella oto kamala jikita ko ni mun kulet mi yalon ko fonsa kuma fa ko ni to bari ni nata jibe mulan ni dia kul e bu ka fu no ka bula o makana ke bari si dani no minna do wala mun nyenti ko wato wato ni ti yalon ko o mbeti yalon ko ka sira ma fi wala ma o me yalon ko yestira ma fengola ma ibari sankata bake borondi fengo yowlondi fo moto lemba fo baye school lem fo reeda lemba bari watu dol biji baye school tielen ke jele fananka silol yusle mbe mul danila fengo fe yalon ko yestira ma fengola ma ibari sankata bake borondi fengo yowlandi bari hanne ayata rokko min ko baye school selta wala ka asake no ning ibe baye school borondi kam manu kan e mantra conscious rin ibe touren asake no bi sita cross no moto nyaato no ni cross ta moto nyaato no fane break ko ta asake no fane sita woni moto douma hanika bi afalenti accident keta oto kamalam be mo be danila fengo fe yalon ko kam e ka silole yus fo baye school le be bulo kon fo fal sareto le be bulo kon fo masim malen fo moto len bar wa di moyti yalon ko estira ma fe wala ma dron e mari sakata bake e sud la kilim bari ko me ngafa nyamen ta funu le mulial kanake bari mulni ni den no kul len nda funu le kanake bari bitum se yamar no minna dron wala mo nyenti ko bari to ni nata jibe salam to la do ko molti kaji ko ka mol niel ni la sota fe wala tan yo dalilo kam wala ya sabu ngagnun dilam fo c'est mul yamar no minna wala mo nyenti dron ko ning estira ma fengo ma e mari sakata bake yesid lato febe sile la bungol ko no febe sile la suwol ko ne tele yalo lefta sile da men bari sa mek su yesid lato ikana burundi kana sele burundi fenka yesi foni fon yalon ko say ba damen to sefan sambanu bari ndaka ngena fo mule sara ka fo mule sira ma fengo ni ama fo asembo warte du ratale kita sambe ko kara sambe
10: te buka sambe
9: te buka sambe so wakamala ning yesira ma fengo may mari sa mek su yesid lato foni fon yalon ko sembe damen to di ah hanni mbulata moto ko no bestilo jinu la den isa commencé ka drive bari ka kasira ma fengo ma kadum moto ko no kasele mulam man ko mu kulata mi yalon ko is very risk bari tuma ndo bada sakeno ni te selto man ko mano sakeno e fulata asake no be ibe tarata kan damen to anin silo be damen to be jam fala nyula ndum ko no modu stade wi la kata kon to kamala me mul danela ni sira ma fengo ma dron e mari sakata bake ndum nyimu kuti mi yalon ko ndaka fo mule wato wati ko ko ka fo ko lan sino be mbulle mo qualified rivalty ndaka fo mule ko wonten kuti wa e ning lansino be bulo kono bare ning ayata ranga ning kum e sira ma fengo ite e sira ma fengo la ma o at that very position ite man qualify pour ka drive out because mine ya sabu ite moto sambanu so hanne o ma hanne ayata ranga kumen ka mangi kumen ka fasira ma fengo defo hanne ayata re mari la jata kenne yala mi so wala ite wulta somandale yaaji biu de madame to mantere kenne yare o ma hanne ayata lansino be bulo kono ntele miruto e mari man qualify at that moment pour kaji ko kam moto borone bayri sa bulano moto ko no etra trafic ko no dron sa sa ay attaque gi don no wakete dron ning janita mari bafle break ko mutal dron be ko do kel dra sa ke no kusita da dun noji oto kamala mba mul danila hanne ayata de mari me balula kalon bulande ni ila fatala dulare sa moñi ni min be drive la wamba ya abula nama agent ya abula funi mari ala ko sebe damento isamuto sambanu den yena commencer ka drive
10: ha ok suso jere jeuf mbokay ba tay rek su ñaarali cadeau bi ba tay rek di wax ko ci sof li yu ñu xamantene ño de waral accident di buri su ñaarali wax bi rek nek lo xamantene kun sa nga la lo xamantene daf lay mandilo wala nga tux ba nga xamantene xamulo fo nek wala I da nga nan alcohol wala lo xam nga nan sangal nek na lo xamantene amna solo torop ñu waxtaan ko drive ay ndax tay ñu buri tay dang de gis tay boys yu buri tay dang de gis tay ñuy tux ba nga xamantene duñ xam fu ñek wala ñu naan lo xamantene mo upp señ bop bi doole ba duñ mëna li dem ci trafic bi fason yoy su fekke ne am nga su fekke ken mu ta wax na nak dinen ko stop wala dinen wax driver yi ne len buñ tux buñ naan dedet duñ len ko mëna stop way nek na lo xamantene tamin am fogg na ne ñu ngey ñew ubi line ci ko xamantene am nga lo bëgga yok ci waxtaan bi ndax wax neexut da ñu ngey wax mën nañi faté yeneeni ta yow sa bop yow mu ñoo deglu sa xel egana fi man nga ñi call nga wax ñuko wala su fekke tamit da nga am lo bëgga laacc tamit ta mën nañ lay answer tamit dinen la answer su fekke na mënu lay answer tamit dinen ko yobbu su suñ boss yo xamantene ñu ci kaw ñu

0: torom ndax ñu amna ñu bari dañ dé use ay web kon sa lu ko déme ci ño séré borom séré timbaami amna ño xamantene dañ dé egg bay school amna ño xamantene tamit dañ dé nek di cross ci talibi di dem ko ñew façon yoy non su féké né yo da nga use lo xamantene mo upp sa bop bi doole bul dawal moto bul egg ci trafic bi sa nga né yaangé dawal moto na yo su féké né yaangé dawal moto tay yoon bi ben yoon la mu ñew nek ci sa bot bi ñaari yoon wala mu nek ci sa bot bi ñetti yoon yo féké foy djublu sa nga fogg né fofu yoon la ñi ñaam fa tok wala dara mu ngi fa lo xamantene man nga ko tampon motax ñuy ñaan mbollem ko xamantene yaangi nek driver ta nek lo xamantene tamit neku ne man na drive amna lancine bi rek luma neex lay def dedit su fekke ne yow that kind of things yoy dal na la da nga ida da nga nan wala da nga tukh lo xamantene mo lo upp doole please togal ba nga xamantene sa bop bi wacc na ba nga xamantene sa brain bi yaangi gis so bod yaangi gis bam leer nga soga dugg ci trafic waye bul nek mota se ñu bari ñu len di advice kon sa buñ de nek sa di drive di tuh ni amna driver yu ko de def nak waye lool mënu ñoo wax ne kon sa di len tré driver ñu tuh ñu naan dédé duñ len ko mëna tré waye na nek lo xamantene tamit su fekke ne yow dal na la togal ba nga xamantene sa système bi waccana ba nga xamantene gis nga trafic bi nga soga dugg moto mota ñuy wax ne su fekke ne sa xey nga suba ni sa yaram bi fil disini wala mu sonna mu wala nga fil ne yaangi xawa febar bul exi traffic nda man ngay nek di dawal nga mir attaque la wala febar bu dugala yo do xam fo nek ifin passage yi nek ci bir moto bi sa nga gis duñu xam lan mo xew moto su fekke am nga def kind of situation yoy non rek xey nga suba sa yaram neexut togal ba nga xamantene sa yaram bi neexna wala sa yaram bi firi na nga soga dugg ci trafic bi nga dawal nda dafa nek lo xamantene sometimes ñu bari dang dey gis sa ngay wax ne driver bi de bu mu dem drive mu ngey nelaw so yow ko xamantene yow ya amé bar bi yo ya amé lay fi nit ñi so neeku ne su fekke ne da nga sonna motax ñu bari suñ de daw long distance ni daf de nek ñaari driver ci seen moto yi
1: baraka baraka sala hanika bi durum ka la wir lal hakli burandi dron ko ning ilafti dak le programme moto dron e bokuma drokel number minto wala mu 3086066 3086066 ni namu nombati am si dak fi programme moto minto tumando bata ko min ko dron ka fa nyamen dron a sekino te mbel la muy kan gi la far o stop pour kan la faran na programme moto o mba sekino ni nen ka rosu te lafta miye jabi ni lafta ko man la dron ay be number min dal wala mu 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 drafting ka tuti la situation wala bulo kon bari ning ite wulti ba bataring sino be la the same time ko be drive la atitanu comme ko ye gemay la ka tia kon wala sam gwa do be je ka modul je ka drive kan ifon kalon ko ni drive woni nga ba sino kan bari wata dul bi je hanni be sir moto ko mala ni drive woje fon e ka tra ji be ka weroto e ka jaxal aka nyaabita ka nyaayel kan do mine ya saba abatatale balwaté mo fion min dina batara fa ya fonyonde ni ma fonyonde na be forcer la pour ya fonyonde so obviously ning itialon ko drive wala muit especially commercial vehicle sol ité mo drive wala din dung driving wala muit la metioti ka ko do ni ni wala to e mari sakata bake ka ina relax to bari ité do ko kino la somanda fa suto mol kal ngal la yes lit la fa ka continue do ko wal nim fano ki te continue ata possible no la fo bata so wakama lambe drivele danila bake isakata bake ke fonyonde bari balo fo ya fonyonde de don kuma nga fa nyame ando hani man so nga fonyonde de nata batata forcer faté se fonyonde so nyimun kulete mi yalon ko wato dul bi ja contribute am accident wado bi je sa may ko drivele sarantel jamal bi je mafa all the time wala kake bari jamal bi je ni nata jibi amari ka tara jinkol la maybe atia nyabi je na ba nyaile do tuma tara seleta fenka ndunni aje ko min ko nga fo nyame ni aje nganyi topiko kere kere bunya ka kacha binyol lungola ngaje le ko min ko e mawate le ko no miyalon ko mul activity sul kasiya baake mul ka busy fintilal kasiya bayri tuma ndo ba dol biji am asakeno wala fintum watni watle bar ni ñew wat ko kana si mobe kala fil ka finti ka tajiku ya ila kul ka funyuma janna lu ngobe sil fintilal kasiya yo kamala wala ya sabu ngani am kacha kere kere buñaka kacha ninjama mul am be dreful

0: fanan am dani la bayri dani rolen doron so doron mm-hmm. nakino am tonyal ko do diatale mm-hmm. but ning am balo fane ko ta fonyonde na e fonyonde de fessi
1: mm-hmm.
0: anda sekino sle ko do minni ni bina muru na ko le ta kata adundi balo kun to mm-hmm. kamalem bi dreadful dani la
1: mm-hmm.
0: ning yalon ko ilafta suta do ko le kena
1: mm-hmm.
0: oto nim fano keti yela
1: mm-hmm.
0: nin du ilafta do ko kele somandale nin mm-hmm. su ko to wote yela
1: mm-hmm.
0: barita suto do ko nola e muri ko te somanda do ko te o mo kilimo
1: mm-hmm.
0: hanika bi dron kafo am lamay la re dron am fimo fe ilafta da kel programme mo te be nombe min kumandila am wolimo 3086066
1: 3086066 mm-hmm. okay suso dire jof sista waxta sista cadeau bu amna solo torop kon sa fatima ak tightness amna solo torop pour ñu waxtane ko ndax legui legui dañ day gis driver yo xamantene dañ day sonna way time buñ tollu dañ day nek di bëgg out xaliss ba nga xamantene nek na lo xamantene moy lool so yo xaliss bobu nonu sa soko outé mo lay ño fajaat so lool amuñ jëriñ motax ñu wax né driver bo xamantene sonu nga fil nga né sa yaram bi bu ngi sonna mu ngi fatigue tedal nga nelaw kon sa noko waxe rek amna ci solo torop su fekke ni ci becc ci suba ci nga bëgg liggéey trial nga liggéey ci suba ci ba nga xamantene ne guddigi su joté nga mëna tedd nelaw su fekke na liggéey becc nga bëgg def nak liggéey guddigi nga bëgg def
0: hello assalamu alaykum
2: assalamu
1: alaykum jamaa
2: dina fet lo programme
1: jere jere
2: bobo ma nge ni drive la
1: drive de jere jeuf
2: anyway system bi ni ngeen ko waxe nonu la te nit warlo drive te fek ya nga am leneen lo xamne ya nga ko use
1: hmm
2: ah man sama bobo sa duma dañe ba nga xamne filu ba fayn duma day drive
1: degala
2: te niki da nga wara safe ta bobo safe life ni hmm man gis na ne xale yuy drive
1: hmm
2: dega neex yalla man duma tukki sa duma day duggal ci moto xalel
1: degala
2: parce que ñom dañ lu nekk dañ ko dé yakam
1: hmm
2: euh man dama fogné sun loi de cap
1: hmm
2: dañ ko sagané
1: hmm
2: parce que drive yi nga gis né ñuy nekk ci trafic bi di drive di sa bop da ngay dugg moto sax nga nekk di hold driver
1: hmm
2: c'est because of doko trust
1: hmm
2: waye amul lo choice amul sa moto bopa fogga dugga
1: wa dega hmm
2: because doone adam mom always ngi yakam
1: hmm
2: Why man suma gis fo dem ci deka bi gis fa checkpoint
1: hmm
2: why police war na ñoo dimbalé because ñom sen loi sen right moy né dañ leen di face sun taxi pour ñu save sun life and sun property
1: hmm
2: why nak ñu protect lolu moy question
1: hmm
2: parce que do nekk ci traffic bi ya nga gis ñe joxante ay xaalif joxante ay ñom luñu afta moy lu ñoo duggal sen poste why nak digé observe driver yi ci bopam
1: hmm
2: qualified men for dawal moto by that time because da nga di drive mo leral mo ngi mal
1: hmm
2: way dañ la baye nga dem
1: hmm
2: parce que dañ ñu baye nga dem lolu tam benen bakkar
1: hmm
2: ñu sun bopa ñoo wara jox ci sun loi dañu defal ko parce que ma ngi read ben draft constitution 2020
1: hmm
2: wallahi de kamunta dem te amul loi bu baax
1: hmm
2: man duma dey blame president bi de
1: hmm
2: man duma dey blame moy ñun gambien ci sun bopa
1: hmm
2: dañ wara nek sun police bopa
1: dañ
2: wara jël sun ownership
1: hmm
2: parce que dañ ñu ñu oulé num la gisé non la la wax
1: hmm
2: bi dal ba sun driving system area bi sa légui foreign ay dañ ci involved
1: hmm
2: té gis nga ñoñu nonu dañ ñoo pour outil
1: hmm
2: té ñoñu da nga gis ñoo xamné dafa la lér né ñi ñexu ñañu né sax
1: hmm
2: waye du amé lu wara am lu ci mu
1: hmm ñu wax dëgg
2: man dal luma wax dal dëgg nañ ñu dimbalé ngir yalla ñoo xamné civil servants la ñu ngi nek ay high rankers nañ ñu dimbalé ñu observe bu baax après la régime bi dañ ko war di mëna six for 6 months for 1 year am do do nek amna yena label yo xamné yang ko def dañ ko nangu sa loxo nga xamné do amati lay ci
1: hmm
2: wa man dal lool la amone pour contribuer sa jëre jëre
0: tour bi nak ak fo ëté
2: man ma ngi ci doudou ndjay
1: ak doudou ndjay
2: wa jëre
1: jëf ñu jëre jëf Okay, jere jeuf Doudou Ndiaye ñu ngi lay jajeufé ci sa call bobu non ñu ngi lay jajeufé di la thanks dal fokk na né ku bëgga bokk ci waxtaan bi man ngay call ci 3086066 3086066 ku bëgga ba tay rek ku bëgga bokk ci waxtaan bi man ngay call bu ci nombre bi ni 3086066 30 Hello caller.
3: Assalamu
1: alaykum. Wa alaykum salam.
3: Wonderful. The program is very interesting.
0: Turn back for it.
3: I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. ngaa baa ngi def fond rate baa ñëw ci rek nga
1: hmm
3: to comfortable nak melni dara xewul ngelaw baa ngi duga bu la neex xolé maay rek da nga gis fond rate etti
1: hmm
3: bañu ci kan wadu fe daw lolu
1: hmm
3: ista man dama lay wax ak gaay am nga tamit dafa am no lay waxe ni tamit comme buñ dey yiko ci kaw driver yi
1: hmm
3: mo mu ngi driver driver yu bari xalé lañ dañu stress hmm yo kastre te kuy dawal war lo mer
1: ñu wax deug
3: way kal ñu wax nañ ko kuy dawal lu gesto daw ndanka dal ndanka
1: waaw wax deug
3: wala ñu pa ñu ci rek na tay ñu ngi mang ko wata mëna ko dara limu lo bassé defal ndanka rek legi ñu aga
1: wax deug
3: afta bori bondu te pare mu duga bu gamé client tanka bi duga ci souf ci tu demul ga ci par bo bu nekk ci yoon bi tay ñu police tamit nañu dimbalé parce que ñom kim ko li nga nekk aussi da nekk IG ama ora innovatif ka creatif et toi lu wax nga enforce ko nga aussi aussi meeting ngeen implement yene especially traffic ñom king ko li ñu ma leen ñi da nga mal tu ñu fa 50 km par hour bot ba nga fa mais da fay lu ko even ci sama ngi sa nga ma ko ne fay lu ko dirni gis nga ñu respect loi bi driver yi di nga ne fokk itam involve do motax police ne ka fofu leen do mu na xol driver nga ne ko ki dafa mal amul evidence sam amin na police di may fay tamit tamit nan ni day wax tamit am na ñu waxe tamit driver yi dawe lu ñu do dafa bari fi ci
1: stade wax deug billah
3: do la gërëm bu baax jërëñ
4: ok jërëñ yeuf way hello assalam alaykum
5: wa alaykum assalam
4: hello bala tour back for it
5: torada
4: talente
1: talente
5: yo ko la ñu botaji say ñu lay tour ñu fay suñu ban
4: to di mani ba ko mandiro la men tole
5: Okay. That's what they care.
1: Mm-hmm.
5: Yeah. So by the time traffic drivers should do that, when we have to go, then they no longer will maintain it.
1: Mm-hmm.
5: Yeah, but right now, foreigner will fear that traffic will come. So that government will regulate that.
1: Mm-hmm.
5: In other kabo, bamboo kata chene Gambia.
1: Mm-hmm.
5: Bamboo kata sudura. Bamboo kata manjai.
1: Mm-hmm.
5: So it has to be regulated. Now we regulate the wrong from the first place on. That's the point.
1: Mm-hmm.
5: Yo, so when the benefits are regulated, you want to be a traffic congestion or my at the pylon or junk and the traffic violation or at the pylon. We have to regulate it.
1: Mm-hmm.
5: Now we get wrong in the problem.
1: Okay.
4: Abaraka baake Ibrahima ambe atentu lamba ajela ala kumandiru nyento
1: ok suso jere jof ni nga mbollem ko xamantene kol nga fi rek ñu lay jajjofe mbollem lo fi wax amna solo ta nek na lo xamantene tamit ñu lay jajjofe ba tay rek ñu ci waxtaan bi rek nek lo xamantene di delu wat ci overspeeding rek kon sa niko ñi lié rek ndax man dama day wax ne yoni jamm suri wut ñun ño xamantene ño nek client ni du dugg ci bir moto suñ fa gisee façon yoyu nonu ne ñi try ko xamantene driver bo xamantene mu ngey daw rofli wala di daw bu upp wax ko nako mu wañi tankam ndax even ego gulo su police checkpoint bi sa immediately so ego su police checkpoint bi bolé ko fofu nonu nga wax né driver bi nu mo dawé jaadou police di nén ci jël sen step ndax ay bakkan nga épp ta nekana lo xamantene tamit buñ dé séné kon sa deñ na driver yu bari ñom sen xaliss lañ top ta ñom sen difin lañ top kon sa ni ñu ko waxé ñu ngé wax né légué lég dag ngay gis boy yo xamantene xalé yu ndaw ba demba rek bu may joggé bori costoro tulifin rek accident bo xamné mu ngi fa am ben truck ak taxi nek lo xamantene truck bi xalé bu ndaw moko nekkon di drive ta tay soko laccé won lancine bi sama nu ko génni so lol amna ci solo torom ñi sét yeen moto lañ dé dugga ta so duggé tamine ya mom sa passe ta ya nga amé sa lamagne waxal né mu wañi su wañi wut immédiatli ngén égga ci checkpoint bi bolé ko fofu nonu bul bayyi driver bi ci sago mo la nga bayiko ci lo xamantene ba yow ci sa bop nga ñak sa bakkan lol man dama ko déwa so motax ñu bari suñu nekk ci that kind of vehicle yoy nonu waxal driver bi mu wañi su wañi wut immédiatli nga égga ci checkpoint bi bolé ko fofu non police di nañ jël sen rôle sen lifi sen loi fofu non so mbokay ba tay rek kon sa buma suma cadre bi fuma stobon mo nek kon sa pratiquement ño xamantene dañ dé li su fekkene da nga sonna wala daw goudi nga buga def trial ngay nelaw ci suba ci su fekkene tamit su daw goudi nga buga def trial tamit ngay nelaw ba nga xamantene ne sa yaram noppale ko na way bul daw throughout di 24 hours nga ne yo dang ko daw ci muto lol sa yaram dula ko may ndax yaram mom soko noppalu rek su noppale bopam moy lol so motay ñi ñaan driver yo xamantene ñu ngey daw ne ñi bayyi seen xel te ñi noppal tamit seen jëmmaji buñu gis ne tay time bi ñu ci time am ñi ñaangi bori so trafic bi mu ngi bori nit yo ya ngey daw how many hours ne ko lo xamantene ifin nga tok lek sa ise problème bul top xaliss bi ba lor sa bop tamit so nañi try ñuy rest suñu yaram ba nga xamantene mostly sometimes yenen driver dañ leen dey gis ñu fon ñuy drive di nelaw nek lo xamantene duñ dey noppal ndax amuñ enough sleep da su fekke ne yow ci sa bop ndax doom adama nday dafa nek lo xamantene sa yaram bi soko noppalu bes bu noppale bopam rek moy lool so da ngeen war di rest sen bop di noppal ko duñ meuna nelaw so driver andut ak lo xamantene ñaka nelaw dedet
0: nim batoto drum sala ambe dame mala drum wala muñ na ñi mobile phone soltim am sala telefono fana ni nata jibi ata fana kito kute me yalon ko sang aka mulla concentration o sama baake ber ni nata jibi ni am traffic rules sol fon jibi même am drive wa mang i permit mo mamang sembudi la proprietaire ma baylo use kan am traffic o kon but ni nata jibi ni ngi ta kuti mi yalon ko a jaakalu ko wara baake ni nata na am silol kam fanay jibi bayri watu dul bije sala hanni atra ma ke telephone call tim watu dul bije ka bulam moto kono li drive o tara ay ma baylo saki ala wero nyaato ida aba football djibella o aba film djibella o ma musique wala play video aba djibé kan ite mo kilimo e ko ba man wo kay be drive kan at the same time i ñabal wori screen wo kan bayre ni ba bor kan nim fe ku mata je mi yalan ko ay la attention no samba dom fuy ñal wa kan sa ite wo ñakilimo min ñenta lu les lo kan pour que stylo djibé wo ñakilimo ko abe mobile wo fanan djibela moto ñatol yamere ñu ku fulol bi tanu ñu la so ñim mo kulete mi yalan ka a jakalu worta baake ndum wato dul bije ni bulata moto fon ko ni drive fo fon transifan ni diam tan kabu ki dankum fo amari bu ki dankum so ni mon kula de miyalon ko be drive ful danila mobile phone sol ni yal itara fo yalon ko selta man wakan e mari sakata baki e telephone landi hanni ayata re kolla soto e mari ngente ka trale ya am positiono la nini ye pak ni pak ta ye kol sika bari jannimbe jam fala dron ka mul hakilu bulandi ko tenke dron am ni lefta dakala programme moto ay be number min commande rawul mo 3086 am 066 3086066 ni mo number ti sa commande ro kino min am ka jeke ke dakena programme moto am sal halka bi dron am ko membe min fokan dron am wala mun nani am telephone olti ndum comme nga fa ñamel dron. Hello, assalamu alaikum.
6: Wa je tina gam
1: jamare
6: naga mer
1: jamare
6: tempo gam ni naga ma solo dia
1: please foy kole ak tour bi
6: ma maître Aliou Diallo may ko re ko fo garage man re bala vendre bala
1: okay jere jeuf
6: comme lo leger wal comme lo leg na sa digo sof lo leger wal lo greatness la ya understand ki do muna lay nga da nga daw 24 hours after at the end of the day ngane da nga daw betek deep after ngane da nga daw gisal yalla yalla lu la wax sagal ci betek lu mu ti am amane yalla lu la wax sagal ya understand man wala moto may reni ne ko fam sama moto yi mo moto moto jambour la re everyday may wax everyday la re wax na way wala borom moto sa dama ko re wane ma suma soone dama no pale
1: ci moy dega
6: ya understand comme lo ni kar watam dega la comme dreva warlo di comme warlo du ko tam so hole comme dreva e ni ñoo ne kar ya turu dreva yi bari du ko tam da nga gis ne ale bo xamantene ci yes bu correct ta amuko ya understand so ne kar gay mu dem da du ko tam leg lo bayna ko da nga dem leg na gis commentaire ci yo moto fi aspiré mu ne mu na moto mu dem leg gay jox ko dreva langue
1: wallahi
6: after si mu dem mu FBI jam wala mu FBI jam wala ci sa jamburi so waye jey la tundu robe ci bir moto bi understand man ci FBI jam no may jang moto dente wala man ci len dama deful ak len suma boss ci baban ci la ngay clan bi la yo farne understand so fu ngi gandi rek no yow ki da nga ligue 24 hours
0: bari di moy ba fatala police wol risaji ya landi ni tamita police wol do ya sika ndaka ni na fo mole ko be nyanta katala nga kem fansum police wolti iko wo menke mantraka kam police wol le ba ke fongol bayri ni alman tankale inata dum mantoro kono wo police wol do ko mungi to kaji ko kita tanka wol ya sa ba ka fo kanake bari sa ning ita balante yake koku na te soto jito wo muita talete oto kamala mbé mol danila am mol sakata bagé nga traffic rules sol respect am nge follow ibajela tumandu bada sala no keta drone am manturo batalanu lan am manul kané bayri manu atamu fenné silol mo fenné mi yanako mobile ka use oto kamala tumandu bad hanni moto tété bullo ko létaaje ko moto tém bullo ko né amira ka tiani manké tata hanni asaké no tata bayri ning am itiya moto ko min ko itanté sama drive o bad burikan se bayri kam mol di wadde accident ké silol kan do bija mantere moto borandi kam bana kadunga manturo nyu ko na batama ka singo la moto tabulu ko uro kamala mbesa ka chani la mo ndunimi ya la moy ambesa ka abara late hanni atribe moto la ko ne drive wuje ama bori kan speed la mi yalon ko am an correct sa fay ko drive esingo tala bari kan ak moti mi yalon ko better la moto ko ne ka fo drive ko esingo la fa mba koron torne because abena la banam man tour la wulul ru kam la be drive ful dani la bake sala
1: okay suso jere jeuf ba tay ñu ngi jaaje fi mbolem ko xamantene kol nga fofu nu di jaaje fi alew ba mu last score rek ba tay rek kon sa noko waxe rek fu ño xamantene ñu ngi drive di yore fu nek na lo xamantene man sometimes su fekkene ci passage moto yi nga duga